Gusta franga, ne usa makosa. Anumuna, sisi au, ya sa makosa. Amuna yeye, koma, sa makosa. Tanga, umbusa tanga, ne sa makosa.